nindo wandi fogo ba cere da man to mo go bara so lekin bo jiji anka han ni kubay dinor ko non wandi akwara ay nin hadir ko ifo non ngene ni binara.